0: ka samura ya ta ka ka ka ka sa goda ka ka demise non balu ka ka demeke ka demeke ka ka demeke
1: zebe bu ko e momo
2: zebe bu taxi ba ma ko tu veux je t'aime.